Tene mudi du lingge tsoro sunam singge ngozara jebu sibe lusye di guzhe xuyu lusye di inada di gong chagi qu chong zu gyu zhe tumi chabdun xie xia. Tene nang dun du du ji xube yina gaki ila si na. Bambu sangbo chongsa kanye yinba xie shu. Bambu sangbo chongsa zongqin yu di nan la shi. Bambu sangbo guzi la pajie ma dong. Tamtang yikzi nang gyu la sisab min du jie kubata jie du. Nga na zunyam du jik zhe na tu.

0: ngai kuka telong ti tesyu lu ni da zire lin si ja la ta chu re si
1: o
0: chu nyu le nga lu thong do ki ka pa on ro ye en de ga da dong si ja ka lin si o ta chu re si
1: den da yo mo ye su le
0: a ka ka pa ri ma si nga kuka telong ti droma chung ge le ra no na on ti
2: a ku da wa chi ge bi sa cha si chi ge kuka telong ti chin ga re go
1: ju si le ro ge go mo dong ni na chin ga re do
2: zhe zong qian cheng ga yin ni ma se a gu da qu gen zhe zu niu ni rong rong ge zhe na go cheng ga zhe go ye ni lo bie ma cong ge den da qin ni le bie suo cha bie tu jie le no lu cong ma dian zu cha de zhe a
0: shu ji che zai de ne
3: zhe zu xie ji de nga cong ma go shu de tu jiu li pa ya cheng ga je kuo ga chen lu niu cong xie na rong la cha go niu re chen de ka ba no le san ji ji de de an de chi leng ga zhen huo na jun ga 我要收集你大大的马铃药啊敲滚的电影没有电车线啊大大的这等着牛哥呢龙池你这些把小酒个炸醋能着呢痛个等着牛哥的请个姐可可成龙了电过些这都得被全学娘的送
4: Gashin zombie nyomo? No, she bala.

sim neyim hongu ko changul sarpa dang yezab sha gu pi changrum herig ti ko ne lang na ne chiren gi na de chen din ge nyam dil to ne jong hongu dang chon zen che lo nga chen jong a pi changul je pa ban dam si pa de ti te bi mi chen na che lo ni tong sim che lo le ke jer che cha ni dong gu che chu den bi dang rib chen che neyim hongu chon zen ma lag chen de shu mung ni chur che ta shab dang nyen da tong wa che dum thak chul che che ni pa shu yong ni thor tong wa dang sa shung dang to shung gun gun dam gwen chapchen che no che ni den ngang gung gu sha ji de re se re chang gul che nyang chil na sham sil che te bi thap che chen bu jer mung yo pa ti chi gin na zon la mug pa tang nel mung nyam gu she pa gwen chapchen hwang gu tang zon zon sha ji de ge chen nang gang gang chen der che khang ghlam chen gwen l tang ban hin chen gwen l chho tang chen chul de jil ping gwen l ma shi gi ni kir po ping gwen l rem gu men kup chi hwang gu ta pe ne je teb jin ne je jen tang hwang gu chon zon che che leng gin che ti ti ka sil go du shi yo pa re ni neyam hongo chonzin chenpo gan dakhin zin ba dang nyankar tosun she ba detsin war thanjur dang cha chong nyamchi la kandal dang de nyamgo nyamzin che jindan dang thedum war jeb jijir lamsul jinchung she ba dang thatsal jeb samlu jinchung she ni sarthun dang thulshung gan gwen la ngatsam khito dang neyam hongo chonzin she bi dadig ngatsun ni kandal she ba sam gosung ga gon dan pe dang kanpan ramgo she ba Jacob je rimgu changulang gnam ngang lasa tungwa tang lona tarma tang gen gun wamul so tunul ma chula mani chungla phendi chebi rimgu menkhub jigja chira tungwa lodlang hwanggu menkhub lag chira sakhung gen ni nyamchul sha ji khun yong ni chabdal tang de chesok ko dikhu sha bi rimgu song yul de mun zipa je shodi je chung tang phendi chira tungwa yongzu go de tang gen da khi chapal tang ma tang ngi bu khori ge ji nyam tang hwanggu sha ji don chul sepa thongkhung de bdi ni den shi de Mani chongkui jing huanggu chonzun je pendi chekhi topar sepa jiri zi tanuga.

Deka menzi takil chu ji, gaimu lin se gu no ge, chamheng ge sarta zo chu ja pi se shi li ki nyendi tsik nang na, shamsi ke nang dun ke sarta nang yo de. Chiga menzi di nang kashin emu fin dang, mali jirkil pina min, kafi ji jindi yo le. Ni menda sa di chengra thongma chukpa dang, chengchil di pi dongsha thongma rung wa. Sim, di chung sa menzi di dribcha dang da wi, chamheng jindak sa ma rung. Zhe, men sa rang namzha dang lang kur, drizang ji dang ma chukpa dang, toyang li dib sha ma chukpa dang, Chilchi lidib shama chukpa, tibjin shibtsig shiachi gochul shama chukzi tinuk. Nga, cawa chukpa tang nasing gupi mhen jemba tang nyamtas yun na, kamaan di nopa chenbu yozi tinuk.

Sendo nama tingge gungam sa. Nama tingge tsu tanda sengu suku tingni. Tungya lung tingin tingin jikyab linghu ki. Pyo ge tinglam to cha jengu di shubi. Sinjong yang yin ki li cheng shi. Nga li cheng zo kyong shu ki bim kya tsu yin. Tiring ki li cheng nang li na gubya nama tingge tsu ro. Pyo ge shun ge luba tenba gen cheng la ki. Lu xie ngin bu ka chi. Rinbe xin gu di shubi yin bi. Nama tingge tsu tu ki tsu chenpyo sendo nang gyuro. Gersu shu ki yin.

nga khe tan thewa ma thong ro she bi lu she ngim de sen chu bi che la nam ling ge chu mu thu che te ba ken zen la ki lu she ning chi me lam she bi te ten ji sen na she she de shi zi ni zhe xiong de la ge zam na wa ta xian dang zam ken da wa to chi la zhe xia

ne khan longchun zongpa ne chang sergyon de kem lo le ten che che to chu cha zang xin nan ta shu te yu wa me pa ye bu ni de kha zhe ci rin lo ge che to chu chang zang xin nan ta ta ran ji dan de tingge su sheng zu ya ge lu xie ti ni dian bu qian zhen la ta jia sang yu zhen la ni ne niam le nan wei zha xi bie chang xie nie bu ti xie

Senro nambu chua, chamdi libdiyo tingde ngan chu sinchon yangyengi lechen ti nambu lingge ta shegi shugyu tu chu le suwa. Tiringi lechen ki chuk tu gubya nambu lingge choro, shema no chun la ne tang nao ta, tenda la ne shezi zam nao wa. Gwenka lundrup la ki, shen tang zam nao we lu she, chugin dinbe kim chan siya di gudishu yu.

0: 니달 토나 나고바
1: 그 남향 제미롱와
0: 디기기 자월 큐로
2: 최딘타 디탕
3: 최딘타 디탕
4: 승을게 공감사 다들 링게네 생고 초비레 젠디니 중앙 농진 닌진 지급리고 벽에 농진키 최딘타 디단 시빌레 젠디니 nganetendele zanzumdi ta nyan zhun shu ken mi ma kya zu yin. Tirengliz dan kuibe mu tu ne, gyun dengi nga na zu choye na liya yisab na gobi tuan ta ka ji rinpe xin shu yin la. Ngo liya shu ya ge nang dun di ka re se na, qi bi gi jeng zhim ngon go gi tep si se ya di yin. Da kong sen zhen le chukuk zo kimdu tep ta lok du tuan zhe gyun rinpo de ne du gu du zangba geng jib gi ne di tuan zhuwa ngin yo zhila. Che zang ya xiam le cheng ri da tuan xin pen nu chi we mi le song gyab cha dap ka chi nyam ju shi wuyin la. Pen nu chi le dap di we mi le ya song gyab cha dang kar kar yore se na ji ne cholo chin je mi gyang rin san san da ya. Ni ne yig lok bi gab gi jik dwe da di tuan na ta lōg zhōng gī lōwī qī zhōng dī cāngbā nā gu gī lā. Sōm nē lōg dī tuñ zē tāwī tū zhū dī cun zīn nēm bā nā gu gī lā lā gwā rā dō wē mī sē wē wā dō bē dēb dāyā tā yā mē nā lōg dī gī tuñ zē dāyā lā sō bā dēn nē nā gu mīn dō lā. Xī nē gyun dē nē jī mī lā sōng gyab chā gī zhōng dā rā nā gu gī lā. Ngā nē tū gā dā rā mī xī lī yā dāk jē nā gu gī lā. chung ne mi li ya nge su ya gu gyab ya li ya nang jian qi gu ba ma si chan na gong li ya ni dang ngi gu ya di kye qian bar xia la. Da rik ji kye jian gi tan du chu gu lo sum ne sung mi xi yik ca su yu jie lo ri ra jik qi le gi dak jie tan ming di rin ci li ya xi pi ra ting di qi gu bi chue gui ne dun xia. Kye di ya ki rang gi chu gu ri jik mi si mi ri da wa tan ya me na gu gyok gyo jie da ya ya me na mi ya ya pu ri ya nian zhin dan ta nye bu jine dao la so bi neng zui din zhe yue bi ne yue bu ya men gan pie zhe dao jian nan ya bu yong si le xia la. Xiam li ya xiu ya ge nang dun ka nye bu di ka re se ne xing zhe ka ji ka li se du zang ba nga ma ti ge zi yo ma di yi ne cha nang ge ngar zi di par la bun du si xiu ya di yin. Ta yaga namsi cawe gablo xindo, chukub yaga li xiebi na xigwa, a yang mei tan li zhi kambu la so rimu nga chomra da tungu yu zamba, teta mi cami ki jik gyun se lin gyun zhugo shi. Ta nam gyun su bu gui xia gamdo doyan qie do tanga, chang aran du zi mara doyan qie do, mi mang bu xi gi, xing zhi denbi gab qinga nga ma ti giz meba ta dimgi yu qin, konzu jik rō gyūr zām yu bā tā chua jīk jāng jāng yīn bī xīng zhē tā ngār jīn dū zhē nyū wā yu bī ngū zhīn jī gō shī. Tā yī nē xīng zhē nā gī ngār jīn dū zhē tī ngān zhū jī zhē gī ngā yū lī xī nē dār shī jī bī nā tuan lī nē bī ngē bā mīn dū lā. Kā rā yī sī nā xīng zhē kā jī sā dū zām bā chua tī gē zhī ngā mā yō mā rī lā tā nā jōng gyūr mū yī mū yī nē xīng zhē tē zhē nā lō rī dū bī ngār jī dī nyū nyū kyun lī mīn dū lā. Yāng xīng zhē kā jī sā dū zām bā ngā mā rī dī rī tuan wē tō lā, ngār jīn dū zē tān cā zhū gīn dū zē tī ngā zhū sāng bā nā xīng gī māng bū tē gā zī yō mā rī lā. Chē zāng, ngā jā cun zīn tān zū bū yun jī zē cun zīn qī gu yu gōng bī nā, jē zē gī chua kua nā cē xī rīn zī nā yū mī dū lā, xīng zē tē zū nā dū bī ngār jī tān

0: 남목이 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게네 센신바니 중야미마 군급 룽티 레군기 회계 진람기
1: 中央
2: 멍멍跟去把龙城里空我跟城那么家俺们跟了兄弟连城了俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们 있네.
3: 산지를 끈디
4: 산칼렌데 가큼정 제제디들 동양농촌년 전제협의 공월클 튼능급 산지를 끈디 세고는 레츠나 셈브르갑스시 nga thungdi le chung gen hyun dun ba ro ma kya bin
5: nga nian chun ban zeng chu she yin
4: thungdi san ji jian nong dun zu ne
5: ir ti zu huan ju chi cha dou jing sun he ji bi gu deng
4: sam lu sar pi jing lam sar pen he tle shil ji ba li ran ji ji li zhe jia ke tu chen zhe chung ge meng jian dang jin yu bi gu de
5: wo zhe ge xi zhe bi hui de wo ji xi zhe gen di ba shen zhan pe xi yu gu de
4: de ke ren bi ngo men ren ne khle zhe hua li meng li ji tle shil gu thung ji ba pe li gu de
6: 我就能个气气儿节目打听站的人过三笔过人四川的乡亲呢赶紧我这个人穷可了节人家一来过节难把三八多笔过人你懂你儿这里可不是笔啊咱就可以扎个人地通错笔过人云南的乡亲呢得请我这个人穷可了白马跟着你人家说起个杂情能用我笔过人说云南现在通的三笔节目能懂些差能了三重弄等等四川的给了几笔我让着云南
7: Dana, wakil estam cijobi tungti ina.
3: Sanjir kendi.
4: Daga lekune pebe nitsile. Zechulna mangso dechil tangdea yopa tang, zechulji lirig chertungla khijin tepjin yojing. Huanjur kodig yagpo tang, nangko yachir tongvi damzin shesa gachin shik ina. Chachivshubcha Xi Jinpingi, zechul nipa chera tongwa tang, zechul charchin lagsa tongwa. Zechul nambab sartur jibshini. Zechulche mungubi topkhin dunpala kenlga shekwe shifte nang yole. Talo yarkar jayung sani kagde zechul shekhe hachang chenpo yole. Kengshi tarsun zechul jintilngang chikta shinpa deng rini deng irkur nyamdi tangsib shini. Zechulche namba sarpa topa deng. Zechulche linam sarpa urti sangsha jati. Rangjil huanjulche nangchi gilkhi jinchil mepar cheren dobi. Sonyim denbi diri shikta chir yole. Ngojing ravi tote chali trashim rabda thil. Yunnan puar smyo chu. Yishin zhondil jie jalu tazu kengshigde. Yekurwa zi nilay tirni jakhang rawar jyoti jia zilpa deng nyamde jalu suipa enjil deng jia tabi lagzil lobjong shi chupa mazil. Puar jalu tabi lirimla takur shi chula. Javzo nyamli nang ngis shi chu. Zokhang ngankirwa, zhuwe yi, yarki gongseng zin, yekurwa nilin shi zil tichir par song shi jul yule. Yarkandir zhongsab shigde shimjig lobjong go yilkur deng, chendim da cayul yilkur. Semi Huanjur so Lenum Nazuji, Yartin Zechuja Gilhusar Pa Kilpilishini, Mungja Yilkurn Zechuja Lenum Pensum Susatang Obama Zil, Mungsula Nizangtang, Chedin Twenzi Tinsun Suja Lirim Mungbu Pejin Roger Kittel Tabula, Zechuna Huanjur Panun Robi, Nondo Tang, Gilhusuin, Chichip Suchi Jinpingi, Nanku Tang and Hapartan Zechuja Shencha and Junior Kasapshini, Nanku Daniel Huanjur Panunla, Kittel Shapi, Gilhusuotang, Tangdo Tembu Shitanjara Shagui, Shi Nanton Nangula. Chalu ni tong ni ke lo jian yong cu chen ni jie ren, jie qi bu shu jie Xi Jinping ge, si dun jie cong de le xie ke neng huan jue li ge jie ayun la bu zhe gu neng ge bu, zhong jie la ka shou ge bu, an ci jie neng ge ge ku gong jie de, gong fe jie tu mi ge long deng, ta de jie meng ben de zhen ni, neng ku ma le ge cha cheng xi ge zhong jie zhen gu ye xie nan dun neng yu le, jie qi bu shu jie zhe dun neng bi ka shou de le, rang jie jie zhe jul jie gong fe chun yil deng, di ren meng jin jie qie chue deng deng ni, zhe jul jie zhe bu jie jin teng le ge jie deng ren pu xi de. Zechul panun jie wartung sarpa jinchil meipur tol yule. Gab sobjil bi jamang adgunin jie meto nhar ji shagi lelag cangvi shegu shigin bingwi ni. Chalo ni tong nye tigli Beijing ayardan dangvi lonin gani di chinti ayarki gongsang shibur kya yule. Beijing chongchil jie jesi ngarchiga lang dang cokin huanbu di lansi gangwan sosu tongying lonin tang ngabjan ngasim zamdan ba dang lonin dawa dang cungdi rini ilgur. Nguayman rini khiljig nyamlin sugu namang zechul shetang jartil dang yule. 北京中区的龙宁区局长何志进级 Lonin tang yam de yakur tang roa dang, lonin tang yam de shamsi sava, lonin tang yam de tsundi kurva, tatung lonin tang yam de nimfula tawa suji, lonin tung nun ba shibi, she gurab tang rambadile, lonin pasir tinbi, huanjula kendal tungin yule, she gu perang, tsang mi meto narji shagi, pasi chenna, tsung kanga kunsil chopi, zichung lunsa chichiko yule, lirga chigatarna, lirga jatar shibatar, yartin deren zichu chen namba sarpa, nyonin wonjir shungni, Nyamlin tang shabshan yuwa di pechuk sarpar jir yule. Gansu Dunghuang gi rinni tuankong jib zangchir tenni cemun zechul nambar jintil pansam soksa tang yule. Rorchul chot longu tung gilwa shiba chechu sa shibi devi chaptun jir zile. Dunghuang lharing jiwa shiba di nyin chik chaptun tang mangki di tang jikchik war mangdashin yule. Dunghuang lharing jiwa shibi chonir bi chichib chinir junba liang yung gi. Dunghuang ge nyima nabi dichul chung chibi cengmi mangsha ruwa dang. Yang na moko ku chakpa ke mzee jung takil kuwar tsar di, ngan zi gungmi chaptun la zikpar pepja yo le. Ngan zi gungmar yang chaptun tang chang mang ta tang ni, yil kuwar wii chaptun je giku kunga yo le jik sung yo le. Chang zin laksal je nipa thunbi u, mzee chul tila rini je nambab sarpa ngun yo le. Shanshi shen tang chen cenmal chung de, tang chen bi jitil royang shi bi, nyam si ngi chun nam bi nyamli nam chang je yil kuwa manyungwa shi ke yil ngang ke yo le. Yil kura nam tang jirib je rumuwa shikta jirni nabi royang nyamgil tang yuashil thasu su dikir nang ta chikzim shikpa tang. Zijung kil je cencil ce tang nyamlin shi chukku yole. Shien cencil ceyu kungsa kaki mi chachib chanir wang yi renji. Namtang di cemu nyamlin tang cambu yoba huyana tuzu kumi lukdun bara tang. Tatung tang chenbi shishu chongchir je chongmi chua thasu shikpa tawarile. Yarki kungsa rin riljin chichir parwa dang ngan su chayung je chonyur yongbab jang jacha nyekhani samchabar paryol jisung yole. Chalib je gorkib sarpa rin zechul di sunkhe ji. Ayartin dir sani kaki sarpi shugsa mungumbi ni pa ngundun shi ni zechul jem namba sarpa dang linam sarpa. Huyib sarpa jib je chan shi di. Nangku parwe gindi sarpa jinchil mepar kildung shi ni. Gungpil jeb sunkhe sarpa dunpil shi jin yole. Chongdun bi tumra korchul dang zechul gindil siyu si dang. Yangmu yi. ngan zi sha tham ngapu nyam ta zong ni sayil ngi jen zi chul tukta tungwa dang zi chul chi lirig sarpa dang linam sarpa hui yib sarpa chi chi chultab rinzga yagpo shi di chung li dang yil kur rin ni li chil de thang chi nyam ri jen zi chul namba sopil shi yu le sil chung lirig je pitu kumpa la gandil dang ni nyam ri sartul chi linam khachi tong yu le chi zong yu le
5: nda ka li kuni pa yu ya ni chav zhe cha shu ji Xi Jinping gi li zi wa jie kwa do chi man gang zhong zi chum shi bir ma mang di wun zin bi san duwa jin chum shi ni Meng nama li sebe sha shi gong pe dong bi, su zi zi zin ba deng, me meng jeb li jung wa gin ku gong hua deng. Me chen wu ni ji lak sen ru jir, gen tu dong jib di, li sebe li dun ji tong mi ge long deng, ter te ge mu yib la zi wa deng. Meng yung ji li jung xie bi, a jie kyu ji tab ji duan chup xie di. Me meng jeb li tong chi cibe jin qir mei bir tu zhe dong yib xie, na tu ma neng yu. Lu ngan cham chib chen gu jung nga wi ngu cik lor. Sa ni kak yi me meng diw rin zin bi, li zib xa zhe gong pa bi hu qin pa dong hua deng. Meng yung chib li jung deng. Meng yung chib li teng nian zhe deng su yung gur. Gen tu deng ni, li zib jie kyo do qin deng. A di teng gu zhong gu zi chum xie bi, a meng pan shu si jin qir mei bern den fiu xie bin yu. Bu lu qir nin den de kru hua deng, chung jig jib ni bu lu lu pa su. Jiang xi nan chang qin shan hu qi jib, a di kib li zib kong de. Zhong me wuzi li sibu ji shu nang longsi xio shim yu. Zhong me xiong jie yi, kong pi nang gu lak zi bu li tang di a zhig la. Kwa long nyuan chuk chuk kura gara yu ba di na. Nga ci a ngin di jo na, ha jang yag bu yu ba ma sibu. Li sibu ji si bi kar bu yang ta dong tibu. Da cha ning kong ying li sibu si kim mong bu yu. Meng yong ji li jong zang kar si yin bi, cheng min da kar yong ni. Li sibu ji shu nang longsi xio jib yu ji song yu. Shi lu ni tong nyar zhig li jang shi xiong qin jibu. Meng yung jib, li jung zang kur jib, xie gu ca ca er ng bap xin yu ba deng. Xiong qin yung ji li sib teng deng. Keng sun jia zhi zhi lak zima zhi mei ng gu mu xi yu. Di deng cha fu xi, nan cheng zhong qir ji di ge ng gu ra ngan bim yi li zim zhe xiong zin hu jib di. Zhong mi li jung gu ma ni ma zhi dong zhu xi yu. Nan cheng zhong qir li zib xia zhi gong pa fu di ni ji zhu zhim juan ba, hu yung hua yi. A da jie bi ci si mi ni da jie bi ci a gu ning hu ri. Nga ci li jung zang kru ji bu xie gu ba xin yu. Lir xim nga ci tan cu ke zheng zhu xin ni, li jung xie gu xie ge ci ni tem ng ba zhi yin. 写过的呢，阿甘款等等嘛，卢琼索卢村门查沃日从门恰有进，孟永吉李琼等孟永吉的同宋这部更老写品有几送有，孟永吉李琼呢，孟永吉日部同哈多的动画等，阿的同个粗话节约孟氏等干老用了，李这部杰克多前面更重这种写品，孟多该前些经验们。你懂你合理的个本儿，这查书记习近平的，他说这个你朝他们的怎么掐控制，这个 KPT 面这个没从的诉讼啊那个干吧，慢慢慢错这个。

0: Li tang lam ji cha xiong
1: Di rong zong ba yi xiong
0: Di rong zong bi ni mo
1: A la tang ka la ro lo
0: Zong ba yi mo
1: Zong ba yi

Tene mutu che namaling ge zuro, bemal hamula ne dang na we lushe, ngai semba kela cho shibte gudishu gin. Lushe te nang dun turtu ni tindes dang na sha, lo cha shung la, de ma zar we nzin.

0: Tatirin anzu chi tatara lingu chi duji shudu ni tang toma chi chokpe shonye we tuyumu ne kozu di Tatirin ki tuyuzi na chi ngan anzu lasa chungir ki penjor tang ringni yugur so cho yung ne tagi chuwe tujin shikdui na pije chunga anzu ngu so tongdu shikshewe
1: shibala
0: Tachi ngume tuyu ki tachi ku garbuda ngombo la soba ti tsabdui na chi tingzai na chi tingrib ki kechui tenpe shikuru tang taga na shi chi tabdi yu chi mangbu king yu kyan Kanan zu shudun ki gadun la zhuwe man ki singun ki kanan ta taga nishin tunji tundu jing kanan zu nimi tenzum ki zawa teda chi namiya gyurume wa ina naya yu rizhwa la.
1: Rizhya la, diwan lan kiran ji zi nanda da. Ngo ne mang suyu ki tuidun dike di yinbi ina ka zu ki za qenpo da zidu tenpo si mar do la.
0: Da, da, rizhya, rizhya.
1: Da, di ringi le zendi sen shinbe genrab nam ki ina simli ina ngo me shudun ki nang nye nam chen su chi tebi yu shya rizhya la ne. Da shunu tsuyo yinbi inele rami rik mangsu ki tuidun di gyabchung lu gyo liya kuwa sabshi nyi yubi rwa yu la.
0: Lari takaraan rita. Da chi tuzu ni gyobu shubshi chenzunga la. Da ni ngana zuwe tiringi lungringi lezenti inechi chukduwe tuli ya libri. Che tona chi nganzo zogyungu nyi yungwe nechi lungring sengengi kya chi sanjo yung liya lari yang chi shudun tuzingi chichi tilik shubu ta chibji lingye nungmi lenzum ta lingka chubu daga nishin chi yama tiidu ina tenja lamlu yuwe mundun shubu yin la.
1: Lagin, an lingye shudun chubu yungwe mundun shukyu tancha lezenji mena liya shenje shu chokzi.
0: Lingye shukden chakwa.
2: Jikyun chokbe dushi tenpo rzu.
3: Gyangkyun lungpu sabaran bebe gyun.

jemtab samsi ta zanwa chepsi tajidu torguyen. Gigab chenpyo penzun zigur chepi mengsi to gyawa ta dawa michi sa todam ta cunzin chegupa ta. Gigab chungwa lan zanyamgi dadan zin guishin. Ngachi ngazen ta zanyo zanzonggi zanshi jumishun. Gigab kanyan rungwe mokchu chunggidu long mirungwa ta. Giji chimkyula dorshi dong mirungshin. Pandorji gomjungi kanji mirungla rinjin sirli lakbi shidi tuyugab tuyumuto zungyong chegwe. Nyamjun ta nyamju gyunkyong chegdi yungkyabdo dianjia yinbin zamli shi junggwe. Zamli to tajidu dianjia yinbi diwa jinsi yumisi. Gigabjigi dianjia ti gigabshengi sinjar dianlin shi tsu mirungla. Gigabshengbi jigui ti rang gigabgin jenlongdu cha yang sibshin. Kimzi gigab la tuengi chunggab, ranyin gi gora dianbu sugu li kimzi la roram chenaga. Zolin gi zuishin jabata, chunmung gi gyawan dumzi chegyu gyunkyong chegui bata. Suigyun ta suigyun minbi dianjia gin jigui la jigyur nga kade chogui la, namba kanyan rungwin jigui rinlu la ngogui chegui. Nyamle nyamge gyunkyong chegdi, tuimu to targe yungwin zamni si chunggui. Benjiro kuala shibu jenni lukyu gi piyajio chenpo di yinbi, nyozon targe chenpo ta majo dabdibo, minu kurkyu chenpo, lakze piyajio chenpo jenyong wala gundi donggui. Gigab kaa gi kyoza nga san chama nyam san gi dawa gyunkyong ta, gwanje dan kongya, gwenbin, to nyam, nyamge chi gi, benjiro kuala shibu jenni gundi, mi ri yong tuimu to piyajio yongwe kuryu yabu chunggui. Zamlin gigab ka targe kongbi yungar gubi dangdi. Zamlin gi gigab camara piyge gi chumze longsu jugyu yubba ta. Mi camara digi gi cua jugyu yubba chigun. Beri ta jongren gyunkyung chidi, gongji ta kongyang gi zamlin si chungun. Mi ri gi shiri nama jini, zamlin gi shizi kyeju yinla. Beri ta jongren di shiri piyge yungwe ngowe langji yin. Miri le xiandou ta geji keba li mi la, xiebe len zhemi naso gi keba li mi jing. Tere tome ta sangen gi yewa din li mi. Xiebe ta xiebe wara, zhulin qiri li, surbu qi mi rung wa ta, biri qi ba li, jicab qi mi rung. Miri ge lu gyu ni xiebe min zhuwa pinzun biri ta, pinzun bida, jil jingzhi jie chung wi, rimun zi qi lupu qi xi dan cung. Xiebe min zhuwa wara, sangji sabri gi, nyamdu yargye yung wa qi di. Xiebe biri ta jongren che yu ti, miri gi jizuo yar tuyong le gundi dong yung gui shu ta, zamlin gi xide songkyong che bin zheta dong yuwa che gui. Jangdo tenyu yung yu gyunkyong che di, tangzang zidun den bin zamlin si chun gui. Jungkan bian yun zugzun che yu ni, miri gi maung ba ta zhewa yu ba ta, zidu gi kimxin zugzun che yu ni, miri gi tuimu puk dun yin. Rengchung le zigur che ba ta rengchung le dunpa, rengchung le songkyong che gin du xie dianbo le yang di. Sole bianyun le tuanbin gyawa takju yabu chigui bata. Mi ta rengchung si tuan nyamne yungyu mikbindu songlin. Zamli gyundu piyge yungyu ta, mi chua yungne piyge yungyu ngungyur chigui. Jangdo ta tenyun, rikoro gyundu chigui tuan gichitang ta, soa gyedang tarbi donggui bata. Chaju bine namshin gyundu la kade chogui ba. Rengchung le zikur chibata, jangdo piyge dongwin jungkang mala zhungui bata jichidi. Miri choshin nebi segun li kimshin di songgyab yabu chigui. Zamli sana zhunggu sanwa ta, zhunggu sana zamli tiwe san. Maungbara ka cho ci, zhunggu ngarxin zamli gishita ta dinli yungwara chechin jongi yinba ta. Ngarxin zamli tuimu to piyge yungwara chechin jongi rinla. Ngarxin zamli gishibe biri ta, jongri te chechin jongi yinxin. Zamli gigab kagi mima ta nyamtu, miri gi lewa jitun chobun zubara gundi dongwa ta. Lakdaan zhi ni ngar wei ge yin dianbin zamli xi zu zhun qi guan yin xi. Rang wen se yur qi pei ba ta, dang to dam ta dang jue yun nian bu qi ba ni, ngan zui dang gi xi lu se xiu di xi. Jiak dong war toa che bu gui. Zhong gui qiao wa li bar zhu bi ne ga ni dang la ra li yu jing. Dangi dang la todam chepa ta, cho yung ne dang jue yung nenpo chepa ra li yun. Cho yung ne dang nen yung chepa ni lep chewe rangwe gi se yur ting si si. Jizuo sarji biwe tu cung su, gyun che meba ra rangwe se yur che yun ni, rangri dang ni si dang xian dang min zhuwe cun dang ngwe se si si. Jigye pruji Xi Jinping ki dianpa ra, tu rup sa.

ngi chukur chik mi simir tawa tang yame na ngo gyok gyo je daya, yame na mi yang yang pur ya. Nyen jing tang ta nyebu jine tawa la sobi nang su din je yubi na gyok bu ya men gan pe je da jen nang yabu yong sara xia la. Shamliya shuwa ki nang tuyun ka nipdi kare isi na Shingze ka chi kali sati zamba ngama tige zi yo mardi Yini cha nangi ngarchi di paralabun tu si shuwa di yin Ta yaga namshi cawe gablo shindo Chukub yagal shebi na shigwa A yang mei tang li zhi kambu laso rimu nga chomra da tuyun gui tu zamba Teta mi chame ki chik gyun se lin gyun zhu go shi Ta nam gyun su bui gui xia gamdo doyang che do tanga Chang aran du zi mara doyang che do Mimang bu shi gi, xing zhi, dianbi, gup, qing a, ngama ti gi zi mei bu ta, dianbi yu qing. Kun zi, jik ro gyur zam yu ba ta, chua jik jang jang yin bi xing zhi ta, ngar zhin du zi, nyu wa yu bi, ngun zin qi go shi. Ta yin e xing zhi na gi ngar zhin du zi ti, ngan zi jie zi gi nga yu li xin e, dar zi jie bi na, tuan li ne bi nye bu min du la. Ka rai se na, xing zhi ka ji sa du zang ba, chua ti gi zi ngama yu ma ri la. 타나 중 규르무 임메 이네 신제 태제 나로른 듀비 나르제 디뉴뉴 쳔의 민도라 양 신제 카지 서듀 창바 나마지디데 퇴응을 토라 나르지 듀체다 차주긴 듀제티 나즈 삼브네 신기 망부테게제 요마르라 제자 나자 춘진타 주부지제 춘진 최고 공비는 제제기 초아코나 제시는 지는 유민도라 신제 태제난 듀비 나르제 타 차주소라 균륜나이티 티웨양 켄간챔브르샤라 다지니 카레스나 신제 카지 서듀 응아무메네 응아르진 듀제 토브여시 신제 긴아르체티 응아르지 멍뉴타 저와 유범마세 테리아 탄도 응아르지 긴너리타 겐데 규로 신제 긴 민체 속이 슈긴이 테브여시 마세 리멍규르타 구슈 규르속 나로라 겐데인기 규르망부 듀유비 티 ngarmyoogi chua jangjangdu donyang sikishila. Ta xingzhe ka jigi ngajara nganzu nengchung shor sibdi becha xabi na xingdo nzhugsi dan kusuru gyuru ra pensi sog naliya ngarje mangzam duyoshi. Yang xingzhe ka ji sadu ngamyi ni ngarje nduze duje gi nyuwa yoshi becha xabi na xingdo yang mei ta sinzhu chukub yagaliya xigwa lizi so dabrishila. Tā nyebu tī nā, xīng zhē gī ngō sēb shēba chēyā tī kē chēnbī yīmba tān rāng gī kūm shī lī yā gyūntō tōng ā tī tī wē yāng kē chēnbī rī shēlā. Tōng yā tāng bā rī yā, kā rā chūyā tī tāng dū nā gui bī chā wā chī rī shēlā. Ngā zī nā mgyū kā rā chūy bī gā bī nē rī yā mē xīng dō chūy gā bī tūng jī gī sā mē gī nā rī tāng bō rī cē tāng nā xī dēb chū rō chē tāng sō mī chū wē mī jī gī tū gā mī chū wē sū bū gī jū jī nū bī dī yun tōng chukwa shi. Che zang xin zhe so zari gi ca zhe ta ngar jin du ce cu ju so gi ngo chi dara se do che wu rei zi na. Che la ma chu gong li ya, e ai jen ni che zhi che bi samar ya bar shi gem ne gu bi na ti ren gu nga samar te zu jik niri li yin zi che xie cu ju zi ga ru mi ji so to bi ka la khan shi di tang gi zari yin ba se bu do yong to bu ri la chi su 피주나기 존나 존나네 야부여실라 다 AI 시릴리아 인지 체도마세 니샤르탄도야 세리기 바라 능주탄 류제기 콤장 능주 니그 던장 능주 속에 최고 비신 이두장바 테나 쇼비네 징나즈 피주 동간리아 대단게 초 계다 콤신 제기로 치든 치도고지라 다 솜니 대단 중군이 세 테머르르네 군주구 제슈야 디 Talo ni gigab gi subyun jize todam gi jik chegun juk jiwe lo shi. Pabdun gi sa jitang subyun jize todam chea ti ngana zu mi chami gyun ding gi didang gi cowi meng shi ri la. Gema didang gi longa zeng gi chara gui juan ga bie na liya ka sebu dun bi zonay gi cha ju chenpo ni gyan shi. Lak zay gi chadab jie di didang todam gi cae shi mara dan ni mi tiwe ma wara mani ma byo nga. Rangsu kishin dunbi sadun zubji tubu chayati cenzegi nubun dunbi kachoshiri shala. Da nima ya nimi gi jik sadun cuju yishib chayala chile gi cuju debjur chigengi jil jikdegi zubji chigwebe.
mane towa ta kyebgi ni chenpo tigezi yo marila. Da tingzang ya AI yi bari yenji ta get chenpo biyib lakze kongbi chenpo ti lakshur tu barlin ta chedu zigya rangso su kish